lakau ai wal mama in voi morangal pansi at ya kurisa pagi pakai bawa program apa ngaban awina radio forum w no lakau kita meraya wal mama in kulai weekim nagai bel busy weeking itau karngi mingu karngi min sena speech ngunungu ina balagay bro bani nungu au sena bimi e ina maikapau gaiginu sena bimi au mi sena speech no idai madin ba sino no yo sino bio forum no tanamuno yeita yangu discussion il tanai mamairo seu lango so zagita udaga monu anu in kai yo mid parung alpau mia ina mai pau pagelo mai ku ku sitang alpan kain mo bagel kaimau au mieita me mai pa ngalpania mamu mulai gina atwart na rau ngai ngai bia mie ina me kida ngai ngai bia kalmel zagi to lep creol creolo zagi to mo baigan au ngai kima creole yo me zagi to lu no a migina au ngai ngalpa du mie pa pamlel na ngau gas mi ziab gudan kida dada mangi min au mangi min ngai bia na angai tanu istaram ni la good with this I will mani na sia o family la mura ngal pan sina o kulkal ga o khaurare ga o meria mir matkeda khala lagau ya alpan mura dialectal sita

23 minutes ya baita ya main tenang uina amuro guba waka ino kapu bata ngalak ngalpa na welda seiki adio kursa pa gemi pa au kapu bata ngita mpumura matike da kainga pangalaga ita Star of the Sea Musei

Sizzler, Sina Biguru Paunil, Sina Tana Puyampa, Inao, Nabiao, Sina Sinabi Nao, Nabi Program, Nungalpan Kaibo Batang, Lakai Wal Mama Inao, Mabagan Zagi Taulogia, Nayangita Seki Zagi Tulaipa, Kazi Max, Opni Balbaiginga, Matikida Wangibi Kalmil Nay, and I say Mabagan Zagi Tulaipa, and Kapu Batang and Itamulpa. Au so baginga wat miai detail to di pina kai batenga miai na mabode kai ke ngalpa o kasam pakai ke seno no yao wa kuti yao program ngalpan me pase na wi na o kasa keda o mizu pul mai na nga ana kai match kazi yao parungu mai pamulo pangala ko sina anzak pakap kai ke seno mizu pulu sina o referendum o gigi no tana midna madin Asino kai batei anu yao, lakai yao, kita tana mie ina manine kai ke kazi. Au parungo tana ina ngalaga ina Uncle Frankie zini yao, sita nia ilagara nanga. Kai mabaigal keda nuike yao, mabapa o Amadan kai kazi mulu pangalag sita. Pakapa kai ke dao, idao, kaitia inu pamlel ngai. Na kurisa pagimi keda ita maitao. Mie ita me main, asim intana munia, kas lingal kai ngapa me main. Tona rao, mui pawanan keda.

borba do Senabi album ao nela na Senabi na nela o gai na o kubi na ba o wangat na kia o mia imanin wa e so previs gar lakni tom kumurang ai bia kalmel ni ai pumata ni na ziu kai kukla nung alpana tok Black Sabre ya unungui na BBM Cairns tanaka yao sena sena bidada butuan wao tamun program ai pakai ke 11 na 12 ai ke lakai yao wanga bakal mel tamun mumpa batai ngakai